0: Ekshukik lor SBS Tuangjang en akwa dud malik. Kenin buok jal ben jam tin mentin kena ka pir jala karalik ka kawen e kak pir wich ekwen en iria la paya rena kwen wewen eke wich chilon polenik kwe tena ka jwaj ake I jal martin ku kak pir kawen e pir wich ren gweche gi keche japyal bietong marabak ren kene enom hok lango ku kenken ke chi enom hok lango go jalben martine ya tongwen en lokalo rot chiwe myok chike rot jwak kaka kang achila myal ben ben ku kupir ake nij ben pial ku yekol kene en bog ben jamthun ogelan berbere go ku jalben ting kuwen en chi weo yekak pir wich chike rot jwak kenkena ake jien chola poli tan kwaran ben ben ku yekango kik ben kegen ilan kudwal
1: Kudwa la kwar ku kudwa dun we koi ping we yo ka ba lor ku we yo ka lech ping dun ne wo wo ping SBS tuang jang ich ku jela ku nye wo kwanchok.
0: Ila nen kin kawan kak piru ich achi jala ka joja pa ka pana Australia minti in kana a keni ich pial tongen lorod ba along Middle East ku jala ka chi ta chi en kaj ban bang tin tana achi kak wane kaj piru achi ke cho lan nyala pa yin cha chaat.
1: Yen pira chila nyala ka jui chira loy taban yen ka tuyeng kora loy ware zaman war tuyeng coronavirus go ka jui go ka tiyuk tok shirkat jute achi ka ben tiyuk tok kai kang bay pan Australia taban yen ka ayeti chira la wele tok so ka jui war kang bay chini ran business achi bea tiyuk tok wunduni nin kang loy tok bea tiyuk chanin ken koi bebe ayyo koi belui on ay war ka je chir ka koi bija ben nyal bu ka jar covering bu koi win be business be market a win business be be trust ku brand bu wu ka ta ku bango le adang ba ba ben ut ki gol business again ke na ka ja go be ben je ko go je me ke ka di war mi go tong wa lo ro ta ni ye ni ka na chikri ju bena chi a chi jar nom nyal ka nga ka to ka chi la nyal un ter ba chen corona virus to ba tu man ka nga chi ja be la nyal ka chi ki tu ing war wo so na cha ti ji pir pa na Australia la nyal re ta na era na win chi lu lo no win ta nyal ka pir le be ri la re ti ing ra na win to ito welfare chila for some reason ino domo kuka wini akuma kabai ka wini akuma tabai tabana ku pirma na ijbariel nongkoya wini lui kanga ela ni ala reti chen kakela ni ala kaka wini ku pir ben bena ato yoka chila ni ala hai so kena yene ni riel pir kajuya wini lui

0: mutane 18 da yan fashin daji suka halaka a garin Goron Namaye dake karamar hukumar Maradin a jihar Zamfara.
1: Mutane masu tsaron gari suka kora su suka je cikin daji suka ta harbe mutane har ya kai an halaka mutum 17 wanda muka yi jana'iza, amma daga bisani kuma aka tsinci mutum dai a cikin ruwa, shi ma yaro ne rigici ne ya saihuwa a cikin ruwa, Allah ya karbara shi.
0: Har wa yau a Najeriya, mataimakin dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar NDC kuma tsohon gwamnan Kano Rabiu Musa Kwankwaso ya maida martani ga masu shakkun cewa abokin takararsa Peter Obi zai mika takara ga arewacin kasar a 2031.
2: Ina ganin matsayinsa na dattijo kuma matsayinsa wanda ya zo ya wa duniya ba waya daki muka yi ni da shi aka yi kunkume ba, ya zo ya fada, ina ganin zai zama dattijo na kirki wanda yake zai rike kalmarsa.
0: To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin, amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Sojojin Amurka sun ce dakarunsu sun harbo wasu jirage marasa matuƙa na Iran da ke shirin kai hari kan jiragen ruwan kasuwanci a mashigar Hormuz. Lamarin na faruwa ne sa'o'i kaɗan bayan Washington da Tehran sun nuna cewa suna dab da cimma yarjejeniyar zaman lafiya.
3: We're also getting a lot more detail certainly about things like.
0: Wakilin BBC yace muna samun ƙarin bayani kan manyan jami'an gwamnatin Amurka dake cewa ana dab da kammala amincewa da daftarin yarjejeniyar da aka rubuta wadda za ta hada da janye takunkumin da Amurka ta kakabawa harkokin jigilar man fetur din Iran ta ruwa. Yayin da ita ma Iran za ta bude mashigar Hormuz. Ministan harkokin wajen Iran din Abbas Araghchi ya ce za a sanya hannu kan yarjejeniyar ne ta internet kafin kammala tattaunawar ƙarshe. To sai dai tattaunawa kan shirin nukiliyar Tehran din za ta ci gaba har tsawon kwanaki 60, duk da cewa Iran din ta riga ta bayyana cewa bukatun Amurka kan shirin ta na nukiliya ba abu ne da za a lamunta ba. Kamfanin samar da fasahohin kirkirarriyar basira na AI na Amurka Anthropic ya ce gwamnatin shugaba Donald Trump ta umarce shi ya dakatar da baiwa gwamnatocin kasashen waje da kamfanoni da madaidaikun mutane damar amfani da mafi ci gaban manhajojinsa saboda damuwar da ta shafi tsaron kasa. A cikin wata sanarwa da kamfanin ya fitar ya ce domin bin umarnin gwamnatin ya dakatar da damar amfani da manyan manhajojinsa guda biyu mafi ci gaba, wato Fable 5 da Mythos 5. Da dukkan masu wato ga dukkan masu amfani da su. Kamfanin ya ce mai yiwuwa hukumomi sun samu su bayanai ne ta wata hanya da ake amfani da fasahohin nasa wajen yin abubuwan da basu kamata ba. Sai dai Anthropic ya ce yana ganin akwai rashin fahimta a matakin na gwamnati, don haka zai ci gaba da yin aiki tare da hukumomi domin dawo da damar amfani da waɗannan manhajoji. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce an kashe shugaban kungiyar masu aikata laifuka ta Venezuela mai suna Tren de Aragua. A wani sako da ya wallafa a shafukan sada zumunta ya ce rundunar sojin Amurka ita ce ta kai wani hari da ya sanadin mutuwar Hector Rosenfort Guerrero Flores wanda aka fi sani da Nina Guerrero. Yana mai cewa hakan ya samar da adalci ga iyalan waɗanda ya kashe.
4: They say that it was with cooperation of the Venezuelan government of the death.
0: Wakilin BBC yace hukumomi na cewa wato hukumomin Amurka sun ce an kashe shi ne a wani sumame na hadin gwiwa da gwamnatin Venezuela wadda shugaba Delcy Rodriguez ke jagoranta. Delcy Rodriguez dai ta zama shugabar kasar ne tun bayan da sojojin Amurka suka kama tsohon shugaban kasar Nicolas Maduro a watan Janairu. Tukuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Tarayyar Turai za ta ci gaba da tattaunawar da aka dade da jinkirtawa kan yiwuwar shigar Ukraine cikin kungiyar daga ranar Litinin. A cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da shugaban majalisar tarayyar Turan Antonio Costa da shugaban hukumar tarayyar Ursula von der Leyen suka fitar, sun ce dukkan kasashe mambobin kungiyar sun amince da fara tattaunawar ganin Ukraine ta zama mamba a EU. Wato sabuwar gwamnatin Hungary ta amince da janye wagin da ta sanya wa Kiev na hana ta shiga kungiyar lokacin tsohon Prime Minister kasar Viktor Orban. Mr. Orban ya sauka daga mulki ne bayan ya sha kayi a babban zaben kasar da aka gudanar a watan Afrilu. Wata mai shari'a a kotun tarayya a Amurka ta umarce gwamnatin shugaba Donald Trump ta mayar da wasu alluna wato da bayanan nuna-nune da aka cire daga wuraren shakatawa da abubuwan tarihi a fadin kasar waɗanda suka shafi sauyin yanayi da kuma bautar da bayi. A watan Maris din bara ne shugaba Donald Trump ya sanya hannu kan wani umarnin shugaban ƙasa da ya umarci cire allunan da a cewar sa ke sukar Amurkawa. Mashari'a Angel Kelly ta bayar da umarnin ne bayan wasu ƙungiyoyin kare muhalli da na tarihi sun nemi kotu ta sa baki. Suna masu cewa gwamnatin na wani yunkuri na goge tarihi da kuma raunana ilimin kimiyya. Mashari'ar ta kuma umarci a mayar da allunan kafin bikin cika shekaru 250 da samun ƴancin kan ƙasar, wanda za a yi ranar 4 ga watan Yuli. Wata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasar ta nuna cewa gwamnati na iya ɗaukar ƙara a kan hukuncin. To, ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To, yanzu kuma sai rahotanni. Kamar yadda watakila aka ji a labaran duniya, alamu daga Washington sun nuna cewa an kusa cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi tsakanin Amurka da Iran. Sai dai rundunar sojin Amurka ta ce ta kakkaɓo wasu jirage marasa matuƙa na Iran da suka nufi jiragen kasuwanci a mashigar Hormuz. Ga rahoton da Raliya Zubairu ta haɗa mana.
5: Tashin hankalin baya-bayan nan na zuwa ne a cikin sa'o'i da Washington da Tehran, dukkaninsu sun nuna cewa suna kan hanyar cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninsu. A cewar wani babban jami'in gwamnatin Amurka, yarjejeniyar za ta sa a bude mashigar Hormuz nan take ba tare da ɓata lokaci ba, sannan za ta sa Amurka ta janye matakin hana jiragen ruwan Iran jigila. Daga nan kuma ɓangarorin biyu za su zauna kan teburin shawara na tsawon kwanaki 60. Domin su tattauna akan hanyoyin da za a bi wajen lallata sinadarin uranium na ƙasar Iran da kuma kawar da shi daga ƙasar baki ɗaya. Jami'in ya kuma ce yarjejeniyar za ta sa Iran ta daina tallafawa abin da ya kira ƙungiyoyi masu tayar da ƙayar baya waɗanda ke Lebanon da sauran wurare. Jami'in ya kuma dage da cewa sauran masu ruwa da tsaki a tattaunawar da ake yi ciki har da Isra'ila sun amince da yarjejeniyar. A ɗayan ɓangaren, ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi shi ma ya ce ba a taɓa samun lokacin da ɓangarorin biyu suka kusan cimma matsaya kamar irin wannan lokaci ba, sai dai daga bisani ya nana ta cewa Iran ba za ta amince da bukatun Amurka kan shirin nuclear ƙasar ba.
0: Rahoton da Raliya Zubairu ta haɗa mana kenan. To, idan muka je Najeriya kuwa, ana ci gaba da alhinin mutuwar mutane 18 da 'yan fashin daji suka halaka a garin Goro na Maye da ke ƙaramar hukumar Muradin a jihar Zamfara. Bayanai sun ce 'yan fashin dajin sun so shiga garin ne da sanyin safiya, amma sai jama'a suka tare su, lamarin da yasa suka koma dazukan da ke kewaye da garin kana suka farwa manoma da ke aikin gona. Honorable Musa Ahmad Dosara shine shugaban ƙaramar hukumar ta Muradin, ya kuma yi min ƙarin bayani.
1: Jiya juma'a da sanyin safiya, 'yan daji suka yi yunkurin shiga cikin garin Gora. Daga wannan lokaci ne su kuma mutane masu tsaron gari sai suka kora su daga gari, suka kore su daga gari kenan. Ana ma tunanin cewa sun wuce. Kashi bayan an kora su suka je cikin daji suka ta harbin mutane. Ana ci gaba da fitar da mutane cikin daji wanda har ya kai an halaka mutum 17 wanda muka yi jana'iza, amma daga bisani kuma aka tsinci mutum ɗaya a cikin ruwa. Shi ma yaro ne wanda shi ma firgici ne ya saihuwa a cikin ruwa, Allah ya karɓi rayuwar shi.
0: Amma a lokaci guda aka halaka waɗannan mutane 18?
1: To, kusan za a iya ce lokaci guda. Tunda lokacin da suka zo garin aka kura su, duka bayan sun gama wannan ta'adi ne daga baya aka tsinta da wakilin mutanen cikin daji. Kaga kenan za mu iya cewa lokaci guda ne aka yi wannan. Da yake ka san yanzu lokaci ne na aikin gona. Mutane sun bazu karkara wajen aikin gona saboda an samu ran shuka. To, ta nan ne suka yi kan mewa da wayafi.
0: Kamar wani ƙarin bayani za ka mana kan su waɗannan mutane da aka kashe?
1: Waɗannan mutane da aka kashe dukansu manoma ne, akwai yara, kuma akwai mata. Akwai maza 15 waɗanda muka jana'iza, sannan kuma akwai mata guda 2. Kuma daga baya yaron da aka tsinta a cikin ruwa shi kuma namiji ne. Cikon na 18 kenan.
0: Yanzu wani hali ake ciki a wannan gari kenan?
1: To, a halin da ake ciki dai yanzu a gari, mutanen gari dai kamar yadda ka sani ko da yaushe suna cikin shirin su, wanda ko wannan abu da ya auku Allah subhanahu wataala ya riga ya kawo shi ne a kasancewar mutane sun fita jeji wajen aiki. Amma dai mutanen garin ko da muka je wurin jana'izar dukkan su dama sun dauki matakin cewa lalle in dai suna rayuwa ba za su shigo wannan gari ba. kuma suna nan su ci gaba da tsare kansu kamar yadda sun kasa ba. Kuma alhamdulillah akwai sojoji waɗanda muke da su tun yankin suna iyaka kokarinsu, domin ko da wannan lokacin abin ya faru an sanar da su, kuma sun yi kokari sun je wa, amma ko suka je kamar yadda ya ce maka an kura su duk abin da suka yi can cikin gonaki haka can suka yi shi.
0: Amma dama an jima ana fama da wannan matsala ne a wannan yanki?
1: A kwarai kuwa, amma dai kwanakin baya matsalar ta dan yi dama, sai dai kwanan nan ne abin ya yi yawa.
0: To kamar yanzu ku me kuke so a yi ciyama?
1: To gaskiya yanzu mun fita guda ce suna da mafaka barayin nan, kuma duk an san mafakar su. To muddin ba wannan mafaka ta su aka tarwatsa ba, aka kore su, aka tabbatar da ba su da wata mafaka a wannan yanki namu na Maradun. To ina tabbatar maka wannan abu sai da kullum a ce kun maje da yau. Sun riga sun san jeji, sun san hanyoyi. Ko da za a zo sun ma yi abin da za su yi sun gudu. Kuma yanzu lokaci ne na aiki. Duk lokacin da suka fito kawai da sun samu mutane cikin daji suka mai kwa da wabi za su. Ko da sojoji za su zo ko mofin ko su ƴan sa kai ko wani abu mai kama da haka. To sun riga sun ƙara gaba. Kaga wannan abu yana da wahalar magani in dai ba an je an same su mafakar su ba, aka je aka fatattake su, to wannan sun san cewa da gaskiya ke.
0: Honorable Sunusi Ahmad Dosara, shugaban karamar hukumar Maradin a jihar Zamfara. To har yanzu dai a Najeriyar gwamnatin jihar Borno ta ce ta yi tubabbin masu tayar da ƙayar baya 720 bayan da suka kammala wani horo na musamman domin kawar musu da tsatsauran ra'ayi da kyautata musu tunani da yanayin rayuwa da kuma sake mayar da su cikin al'umma. Farfesa Usman Tar shine kwamishinan watsa labarai na jihar Borno, ya kuma yi ƙarin bayani a hirarsa da Muslim Muhammad Yusuf.
6: Wannan ba sabon abu bane. Yanzu wannan baci ya kai na kusan 10 ayi muna yi tun shekara 2021 gwamnatin Borno ta bude kofa duk wani dan ta'adda da yana so ya tuba sai ya mika wuya ga gwamnati sai a sa su a program na de-radicalization, wato program na gyara halayen su. Wannan program din akwai gwamnatin tarayya, akwai sojoji a ciki, akwai development partners, akwai NDSS, akwai jami'an ministry na women affairs, akwai jami'an ministry na internal security. Su ne suke haduwa su tantance su a cikin su wanda suke da manya-manyan laifuka. Laifin ta'addanci laifin tarayya ne, gwamnatin tarayya ne na da hurumi laifin ta'addanci. Sai a duba wanda suna da kananan laifi, su ne ake tantancewa. Misali yaro karami shekaran shi 8 aka kai shi daji aka yi gugurmaya da shi, a yayin gugurmayan har aka sa shi ya doki bindiga. To irin nan idan an tantance, kowa ya tantance, an ba da shaida cewa wannan ba laifinsa ba ne, kuma a halin tilastawa ne ya yi wannan laifin, to su dun ne ake tantancewa masu ƙananan laifi.
7: Su kuma masu manyan laifin ne ake yi da su?
6: Ana ajiye su sai abin da gwamnatin tarayya ta yi. Masu manyan laifi ai ba barin su.
7: Kamar yanzu to da aka ba su wannan horo, wani tsari aka dauka na ganin cewa an kawar da tsatsauran ra'ayi da abin ya shiga jikinsu?
6: Kafin a ce to yanzu kai ka iya komawa cikin jama'anka, dole sai an tantance. Kuma ana ba su Qur'ani su ci, su rantse da Qur'ani. Kuma ana sa su program na gyaran hali, ana yi musu training a gyaran hali, a addini, a aqida. Ana ba su training a sana'a na gyaran telefo, ko na plumbin, ko na aluminium, ko satellite dish, ko na gini, ko na telo, ko na yin hula. Idan an koya musu sana'a sai a fasu starter pack, wato kayan sana'a daidai ga sana'a da suka koya. Sai a ba su dan kudi, sai a kira jama'an kauyensu, sai a je a sanar da karamar hukuma, a sanar da sarakunan gargajiya da manyan gari, sai su zo cikin camp din. Ga wannan an sallame su, an tantance su, ku duba kuna so ku tafi da su garuruwanku? Sun ce eh, to wannan muna ta so mu tafi da su, to shikenan ku dauka ku tafi da su. Sauran fa wannan har yanzu kai wannan akwai matsala wannan, sai a bar wannan din a ci gaba da kulawa da su. Haka ake yi.
7: Akwai wani tsari da kuka bullo da shi na bibiya na cewa mutanen suna abin da aka yi musu ba tare da sun koma gidan jiya ba?
6: Eh, sosai ma akwai bibiya da ake musu. Kowanne wanda aka saki an yi attach nashi da wani ma'aikaci wanda zai yi bibiye shi, ko ta waya ko a je garin a bibiye su yaya halayensu. Haka ake yi.
0: Farfesa Usman Tar, kwamishinan watsa labarai na jihar Borno. Yanzu kuma sai filinmu na gani muna hanya. Mataimakin dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar NDC kuma jagoran Kwankwasiya a Najeriya Rabi Musa Kwankwasa ya ce muradin ci gaban matasa da suka hada da wato na cikin dalilan sa na marawa Peter Obi baya domin shiga zabe a 2027. Azantawar sa da Haruna Ibrahim Kakangi a filinmu na gani muna hanya Kwankwaso ya fara da yin bayani akan shawarar su ta komawa jam'iyyar NDC.
2: Shine muka shawara muka ga ya kamata mu samu jam'iyyar da take da saukin fitintunu kuma da yake ma sabuwa ce ba ta da wani matsala shine muka je muka shiga kuma alhamdulillahi yanzu hankalin mu kwance an gama dukkanin abubuwan da ya kamata a gama da congresses da convention da har ma na special convention da aka yi wanda aka tabbatarwa da Peter Obi a matsayin wanda zai mana takara da kuma ni ya bani dama na yi masa mataimaki
8: amma wasu na ganin cewa saboda kun ga ba za ku samu takara bane saboda Atiku na cikin ita jam'iyyar ADC shi yasa ku gagara ku je ku jam'iyyar da za ku samu takara da kai da Peter Obi
2: to ko da takara ko ba takara mu ɗan siyasa ne mu abinda ba mu so shine fituntunu a cikin jam'iyyar da na shiga nayi jam'iyyar da ban yi takara ba nayi jam'iyyar da nayi takara na fadi saboda haka mu a matsayin mu na ɗan siyasa wannan magana zabe ba ita ce ta ke a gaban mu ba abinda yake gaban mu na farko dai jama'iyya ta nasara kuma jama'iyyar nan ya kasance tana da alaka da waɗansu abubuwa da muke yadda da su a cikin aƙidojin mu kuma na fahimci da shi kansa Peter Obi muna da abubuwa da yawa iri daya na farko dai muna da masoya musamman matasa maza da mata wanda suke bin mu tsakani da Allah suna ganin in muka samu nasara su ma za su samu nasara wannan yana da matukar muhimmanci musamman ka duba obedience da ƴan Kwankwasiya haɗin nan zai zama wanda zai zama mana alheri zai mu kasan nan alheri kuma muna ta kokarin mu hada tunanin mu da tsare-tsaren mu na gwamnati na yanda yake za su zo iri daya ba ma so mu zo gwamnati waɗansu wani na wani abin da ba daidai ba ko kuma abin da mu shi yake ganin ba haka ya kamata ba musamman abin da yake ya shafi talakawa
8: to idan muka dawo batun karfin jam'iyyar da kake ciki wannan NDC mu dauka ma a cire sauran jam'iyyin idan za ku kara da APC kaso nawa kake tunanin za ku iya samu na ƙuri'u a Najeriya nawa APC za ta samu
2: to wannan abu ne wanda masu kididdiga za su iya baka amsa amma kuma ina so in ga maka cewar ita APC ta kai kokoluwa yanzu sakowa take yi kullun kwanan duniya mutanen ta raguwa suke yi musamman kuma suna shigowa cikin mu duk da cewar bangaren ƴan siyasa kenan bangaren ƴan dangwala kuwa ai tuna suka fita daga cikin tsarin jam'iyyar APC suka taho tsarin mu musamman da muka shiga ADC mutane tana da ma mun dauki hankalin su saboda mu suke ganin a matsayin mafita saboda haka da suka bi mu muka je muka ga wancan matsaloli muka baro su muka dawo NDC yanzu duk jama'a sun dawo NDC kuma karuwa suke saboda haka koda wannan ya san alƙalima yanzu nan da wata 7 ko 8 da muke sa rai a yi zabe kuma tsakani za a yi campaign kowa gaskiyar sa za ta fito masu ƙarya ma za ta fito na tabbata in Allah ya yarda wannan jama'iyya ta mutu NDC karfin ta ne zai ci gaba da karuwa a wannan ƙasa Najeriya da ma ƙasashen duniya
8: kana ganin kaman kashi 30 40 50 60 wani kashi
2: a yaushe a yanzu ko kuwa nan gaba
8: idan lokacin zabi yayi
2: to ai mu yanzu abin da muke ta kokari mu yi shine mu samu ƴan takara a kowace mazaba ko mu samu ƴan takara masu daraja masu kwari ba dan komai ba domin su tabbatar da sun kare ƙuri'un mu domin yanzu ƙuri'a ko masu jefa ƙuri'a suna nan su da ma ba sa yawo in ka je Kano ka je Sokoto ka je Niger ka je Maiduguri ka je ina ne duk guraren da ka shiga a halin yanzu mutane mafita suke nema ba sa buƙatar ƴan siyasa su je su gaya musu labari domin an yi walƙiya kowa an ganshi kuma an ganshi da kalarsa yanzu ka duba maganar tsaro tsaron nan tun muna jin labari ana magana a can North East musamman Borno Yobe haka suka mamaye wannan gurare kamun ka Ankara daga tsarkar Boko Haram yanzu kaga abin da yake faruwa a bangaren mu na arewa maso yamma yanzu ƴan ta'adda sun shiga ba abin da ake sai kama mutane akan hanya kwanan nan ma dan kwanaki kadan din nan aka kama wani general na soja kuma dama an shashsha kamawa sojojin musu tsira ba yan sanda musu tsira ba ballantana fararen hula wannan abin takeici ne to ma ba wannan ba yanzu ya shigo center arewa ya zo nan tsakiya inda muke dinna ya ma yi kasa ya tafi yanzu jihohi irin su kwara kwanan na oyi aka kwashi yara da malamai kuma abin nan kullun da dayin kudi yake yi in ba an tsaya an jajirce ba kaga abin zai ba mai kasa gabaki da ya kasance babu wani mai kwanciyar hankali babu wani tsari na ilimi babu wani tsari na ci gaba kaga kasa ta lalace kenan
8: an ga cewa bayan wannan canza shika da kai an dan fara samun kananan maganganu can tsakanin magoya bayan ka da magoya bayan a tiku kamar akwai rashin jituwa wanda da kan an ga kaman kun hade
2: ita siyasa ai ba ta hasace ce ku ce tunda kowa ya san bazan jinci da magoya baya ku je ku soki a tiku ba kuma ni bana suka sa bana zaton kuma bana zaton shi kansa mai girma wazirin Adama zai tara mutanansa ya ce su je su tsokane yaran mu da sauransu a duk tafiya baka rasa fitinannu wanda suke ganin ya kamata a tsokana amma dai abin da na sani musamman tarbiyyar da muka yi wa magoya bayan mu inda dan kwankwasiya ne shine kar ka je ka tsokane kowa mu harkar mu muke tun daga kaina har magoya bayan mu kowa ina suke ba ma tsokanar kowa ba ma zagin kowa ba ma ci mutuncin kowa kuma abin da muke so yan siyasa su yi kenan su tabbatar da cewa ba su suna tsokane suna tona ba abubuwan da suke ka fito da meye manufa me zaka yi wa jama'a ba wani zagi ko cin mutunci ba ko mu abin da muke yi kenan
8: to yanzu ta tabbata cewa kai ne zaka yi ma Peter Obi mataimakin shugaban kasa kenan a takarar 2027
2: eh kamar yanda kowa ya sani jama'iyyar da muke ciki mun zauna mun yi shawara musamman saboda ganin yadda kudu yanzu ta yi ko tana yin daya daga cikin terms ta guda biyu da ya kamata ta yi muka shawara shine a sa kai ta kudu kuma mu samu wanda yadda yayi uce kara hudu kaga an gama kenan an tabbatar da cewar daga nan da ma zai dawo arewa in Allah ya sa muka gama lafiya sannan kuma sai ta koma kudu wannan shi mu ra'ayin mu kenan tsarin mu kenan kuma shine muka yadda da shi a can kudu dama abokin tafiyar wanda yake ina da magoya baya ina da daraja ina da mutunci wanda muke ganin zai iya tsayawa kasa adalci yayi wa kudu adalci wa arewa adalci yawa kirista adalci yawa musulmi adalci yayi wa inyamuri da bayarabe da hausa da tibi da duk kabilan Najeriya adalci wannan shi muka yadda da shi
8: saboda aka kai ne mataimaki
2: ni ne mataimaki ai sannan ma muka kaddamar da ita takarar shi fita din ai atake ya fadi ne ko muka je muka gaisa aka tabbatar a haka ake tafiya yanzu
8: wasu na sake dawo da maganar da kai gabanin zaben 2023 ne cewa mataimaki safaya ne kuma gashi zakai ma Peter Obi mataimaki
2: wannan abubuwa an tattauna kuma ko da aka kaddamar da shi in kaje ka dauko kaje abin da yace ya fada a fili shi da kansa cewar ba zai ban mu haka shikenan mutum ina garraban baba za a samu ayyuka zai bada wannan dama kuma dama haka ya kamata
8: akwai alƙawari cewa zai yi shekara hudu ka gamsu cewa bayan shekara hudu Peter Obi zai sauka mulki ya dawo arewa
2: to ni na ganin matsayinsa na dattijo kuma matsayinsa wanda ya zo ga wa duniya ba waya daki muka yi ni da shi aka yi kunkume ba ya zo ya fada ana ganin zai zama dattijo na kirki wanda yake zai rike kalmarsa kuma ai siyasa ake yi kuma kudin nan tana nan arewa nan tana nan kowa yana ji yanzu yan arewa abinda muke ga musu kuma ni na gamsu cewar zai bar za a yi tunda alƙawari ne da tsari ne da aka yi shi irin wanda aka yi shekara da shekaru a wannan ƙasa tunda aka so mu demokradiya
8: kana gani yanzu kamar misali abubuwan da yayi a baya duk
2: ai ba abin da iban da alheri duk irin sharrin da ake yi da ake cewa shine ya ce zai wa yan arewa lamba za a ba su kaza za a ba su kaza duk mai hankali tun a lokacin ka dauko duk wanda ya faɗa tunda lokaci ne yanzu na YouTube da sauran zaka dauko maganganun mutane ba mai hankali da yake fada bai ce da ni a ciki ba kuma haka ne ni din ne ai kuma ni ne naje na shiga kuma nazo na sanar cewar ba fita ubu bane ba ma a nan bura bane
8: shin wannan takara ko dai gwada zurfin ruwa kake gabanin zaben 2031
2: to wannan sani a ya samu ni ba na cikin harkokin wasa ko NNPP din ma ina shiga ne tsakani da Allah da nufin cewa zamu iya cin zabe mai kiyaye da abokan hamayya sun su ce wai ko zaka raba ƙuri'a wai to wake raba ƙuri'a wani shi da ya shiga can ni na ce ina raba ƙuri'ata wannan tsari da muka kawo ina son tabbatar maka da cewa tsari ne nagartacce kuma Allah ya taimake mu na da lokaci abubuwan da ba a sani ba ma sababbi za su fito
8: to idan muka koma Kano yanzu duk irin tafiyar da aka shawo tsakaninka da Abba zaka yake shi kenan a 2027
2: ani bana yaka kuwa ni dai na nake tare muka to da shi muka sa shi a gaba misali shekara ta 2019 yace zabe azzalimai na Kano da azzalimai na kasar da aka kwace muka yi hakuri ba mu rigima ba saboda harkar tsarin mu na demokradiya 2023 shekara 2023 mu canja muka sa shi yace zabe duk abin da za a yi Allah ya tabbatar masa da shi ana cikin tafiya shi yafi mu sanin me yasa mu mu zage shi ba mu ci mutuncin sa ba ya dauka yi tafi cikin kuma wanda muka kayar wadansu suna cewa saboda ina sare za a kwace a bashi domin shi kansa ya sani shi sheda ne ba yadda za a yi zabe za a yi free and fair jama'a ne za su zaben a Kano a kadamu da za a kadamu a kansa za a kadamu
8: yanzu abin da ya faru yanzu ka yadda shi kenan
2: ai ba yadda shi ne ba ai ina son sa ai ba ni na ce tafi ba ai ba ko rassa muka yi ba
8: idan ni so yanzu yaro kai gafara ya ce ya dawo za ka karba ba
2: gandu da sauran ana rigima da shi ai gandu da an yi rigima da shi ba daya ba ba biyu ba ba uku ba ya kalubalance ni kashe kashe shekarar 2007 ma ina SA ina a Ministry of Defense a defense din ake mutun yanda za a kada ni mun tafi mun je mun yi takara da su saboda ni ban taba daukar kaina a matsayin shugaba mai nuna da baki ko wani abu ba ni ma a siyasa har yanzu a cikin trench nake a cikin tsari nake a fili nake a field kenan ba wai a daki nake zama a wanda ake cewa armchair politician ni ba shi bane
8: ko a cikin abuja ko saboda haka da wai ne muga fara zaka
2: saboda haka duk wani ba abba kadai ba duk wanda yazo ai kullun hakuri shine kuma duk abin da zaka yi ka samu zuciya mai girma saboda mutane karka dauka kowa sai ya zama ka sai yayi tunani irin naka a'a kowa da irin tunaninsa kowa da shekararsa kowa da iyayensa kowa da garinsa kowa da iliminsa kowa da irin yanda yake tunani saboda haka in ba dan muna yafiya ba misali ai ba mu da dalilin za mu sa ganduje a gaba saboda duk abin da ka sani na laifi yayi mana shi kafin mu ce an zo an sa shi a gaba an sa shi a gaba kaga cunarsa inda ta yi cunarsa ta ka da shi haka shi ma yanzu Abba haka muka haɗu ga baki daya duk cikin su ba wannan aka ce kawo naira daya mu ba ma sai da takara cancanta muke bi da kuma tunanin menene a lokacin
0: mataimakin dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar NDC kuma jagoran kwankwaso a Najeriya Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso to ma sauro sai ku garzaya shafin mu na internet wato bbchausa.com inda za ku samu kayyattun labaran da muka wallafa babban labarin mu na cewa abinda dokar kafa yan sandan jihohi a Najeriya ta kunsa akwai kuma wani labarin mai taken yadda yan fashin daji suka halaka mutane 18 a jihar Zamfara kamar yadda muka ba ku labari dazu karshen shirin kenan a madadin Raliya Zubairu da ta tsara shi a gaida Daniel Ochai da ya hada mana sauti Imam Saleh ke muku sallama daga nan sashen Hausa na BBC

0: To madalla yanzu kuma sai amsoshin takardunku.
1: Masaurare barkanmu da warhaka. Rabi'a takabbarin kace ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin amsoshin takardunku na wannan makon daga sashin Hausa na BBC. To tambaya ta farko a wannan makon ta fito ne daga Salisu Yahaya dan Niger wanda yace yana son sanin tarihin masarautar Buza yankin Tawa a jamhuriyar Niger.
2: Abokin aiki na Abdul Halil ya mika wannan tambayar ga Professor Ado Muhammad dake Jami'ar Abdulmumin Jufa dake birnin Yamai ya kuma fara da ma'anar kalmar Buza.
3: Kalmar ta kasar Buza ta samu asali ne daga kalmar Buzar Buzut. Kalmar na nufin zangarkun sabon haci, wato karin sautin halshe ne ya mai da Buzar Buzut Buza. Ra'ayi guda kuma sunan wani mutum mai suna Guruza ɗan Kwalshiya. Shi Guruza ɗan Kwalshiya na da wani shahararren irin haci guruguru mai kyau wanda jama'a ke neman irin sarwa jallo. To daga sunan wannan mutum ne Guruza, karin sautin halshi ya ba da Buza.
4: Ita wannan kalma ta Buzar Buzat kalma ce ta Larabci koko kalma ce ta Buzanci ko kuma daga ina ta samo asali?
3: Duka Hausa ce. Akwai masu cewa sarakunan Adar sun hito daga Istanbul suka zo cikin Adar, amma abu tabbatacce shine al'umma Buza na farko Hausawa ne zunzurutunsu. Idan ma wasu sun zo daga baya sun iske su daga wani wuri zowa su kai, amma wanda suka kawo sarauta Hausawa ne tsakwaransu.
4: Game da ita wannan masarauta ta Buza, daga ina ne tushenta?
3: Sarauta gargajiya ta Buza an yanke mata cibiya ne cikin shekara ta 1681, wato yau da shekara 345 kenan. Yankin hukumar na Buza na ɗauke da al'ummai waɗanda suka ƙumshi Adarawa, Gobirawa, Abzinawa, Hillani da sauransu. Cikin shekara ta 1964 Buza ta zama ɗaya daga cikin gundumomi 7 na jihar Tawa, ko kuma daga cikin gundumomi 32 na jamhuriyar Nijar. Cikin shekara ta 1998 Buza ta zama ɗaya daga cikin yankunan kuma 12 na jihar Tawa. Sa'annan cikin shekara ta 2002 garin na Buza na ɗaya daga cikin da'irori 266 na jamhuriyar Nijar. Mutanen na yankin Buza na kiwo da noma da kasuwanci da sana'o'i iri-iri.
2: Farfesa Ado Muhammad kenan na Jami'ar Abdulmumin Jufa da ke birnin Yamai a jamhuriyar Nijar.
1: To tambayar mu ta gaba ta fito ne daga Sardaunan da Gimun da ke karamar hukumar Argungun ta jihar Kebbi Najeriya, wanda ke son a bashi tarihin Umar Artan, alƙalin wasa ɗan ƙasar Somaliya da Amurka ta hana shiga ƙasarta domin yin alƙalanci a wasan cin kofin duniya da ake a Amurkar. Dr. Nura Sabon Sara, mai sharhi kan al'amuran da suka shafi wasanni, ya yi wa abokin aiki na Haruna Ibrahim Kakangi ƙarin bayani.
5: Ɗan wasa ne da aka haife shi a ƙasar Somaliya a shekara ta 1992, ta ga shekara 34 kenan. Kuma tun da ya taso a rayuwarsa ba abin da yake ƙauna illa idan ga wato harkar alƙalancin wasa. Har ya zama ya fi busa wasanni ƙananan ƙungiyoyi na ƙasar Somaliya, har ya zo ya fara busa wasanni na wato irin league da ake yi na ita ƙasar Somaliya, kafin kuma daga bisani a sami wato hukumar gudanar da harkokin wasanni ta nahiyar Afirka ta fara wato hango irin bajinta da hazaƙa ta shi wannan alƙalin wasa, ta fara kiransa yana busa wasanni na nahiyar Afirka. Sannan kuma hukumar kula da wasanni ta nahiyar Afirka ta dauke shi a matsayin gwarzon alƙalin wasa da ya fi kowanne bajinta a shekara ta 2025. A shekara ta 2026 shine hukumar gudanar da wasannin ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta gayyace shi ya appreciate din wasan cin kofi da za a yi na nahiyar na duniya, wanda ƙasar America da Canada da Mexico za su karɓi wannan bakunci. Wannan shine zai zama karo na farko da wani alƙalin wasa da ya fito daga ƙasar Somalia. Kai wannan abun ma da aka yi har sai da aka yi celebration gaba ɗaya a ƙasar akan an ɗauko wannan ɗan wasa a karo na farko a tarihin ƙasar da zai jagoranci busa wasan ƙwallon ƙafa na duniya. Shi wannan ɗaba wato shi alƙalin wasa Umar Ata.
6: To me yasa Amurka ta hana shi shiga ƙasar?
5: To Amurka ta yi bincike lokacin da ya shiga ƙasar, an tsare shi awoyi sun kai awa 7 ana ta yi masa bincike. Duk wanda suka zo shiga sai da aka basu suka wuce, amma shi aka yi ta bincike. Daga baya sai suka ce wai a cikin bayanansa da ya gabatar gaskiya akwai wasu shakku waɗanda su suke ganin kamar barinsa ya shiga cikin ƙasar tasa akwai barazana, musamman yanayin yadda America ta tsaura wato matakan tsaron shiga ƙasarta ta hanyar wato musamman shi wannan shugaban ƙasar nasu Donald Trump ya shigo da wasu tsare-tsare masu tsauri don hana mutane shiga.
6: To wani martani FIFA ta maida ita hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya kenan?
5: To ita FIFA gaskiya martanin da ta yi guda ɗaya ne kawai, tunda ta san akwai doka mai tsanani a America, dole yanzu ba yadda aka ta yi da yanzu ta riga ta cire sunansa daga cikin alƙalan wasannin da za su yi wannan busa. Sannan su kuma su a ƙasar Somalia yanzu ma ana nan ana ta jimami a ganin cewa wannan alƙalin wasa, saboda ƙasar suna ganin suna ta fama da yaƙe-yaƙe shekara da shekaru. To sai suke ganin kamar wataƙila yanzu wannan harkar ƙwallon ƙafan za ta iya sakawa wato ƙasar a fara ganin cewa ba wai yaƙi kaɗai kowa ike yi a ƙasar ba, a'a akwai ma wanda suke harkar wasanni da wanda suke yin wasu abubuwa daban, wanda wannan suna ganin kamar abu ne da za su gaya wa duniya cewa ita ba ƙasar Somalia ba wai kawai ƙasa ce an yi ta saboda yaƙe-yaƙe ba. To amma kuma yanzu wannan wato abin ya riga ya rushe. Sannan shi kansa Umar Atan wannan shine babban mafarkinsa a duniya, a ce ya je ya busa wasan gasar kofin ƙwallon ƙafa ta duniya, amma kuma gashi gaskiya yanzu wannan wato farin cikin nasa da wannan mafarkin nasa gashi ya zo ya rushe.
6: Ko kana ganin cewa hakan zai zama kamar wani tabo gare shi, zai iya rage masa farin jini da ƙwazo da ake tunanin yake da shi?
5: Idan har ba a fito da cikakken wani bayani zai alaƙanta shi da wani mugun abu ba, to ina tabbatar maka wannan abu ne ma da zai ƙara ɗaukaka shi wannan Umar Atan, maimakon ya rage masa wato martaba a idanun duniya.
6: Akwai wani mataki da hukumar ƙwallon ƙafa ta Somalia za ta iya ɗauka game da hana lafarin shiga Amurka?
5: To gaskiya a yanzu dai ƙasar Somalia dama tana ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda shi shugaba Donald Trump ya samu su jallayi musamman akan shiga ita wannan ƙasar. Saboda haka shi kansa Umar Atan ɗin abin da ya fito yake faɗa cewa ya karɓi wannan hukunci da aka yi masa da kyakkyawar manufa, kuma yana ganin ba wani abu ba ne, illa dai yana kira ga su ƙananan alƙalan wasanni su ci gaba da ƙoƙarin wato cikawa kansu buri na abin da suke bukata. Amma wannan abin da ya faru shi yana ganin kawai ya fawwalawa Allah. Amma ita ƙasar Somalia gaskiya ina ganin babu wani abu da za ta iya ɗauka a wannan yanayi.
1: Dr. Nura Sabon Saraki nan mai sharhi kan al'amuran da suka shafi wasanni a Najeriya. Sai kuma tambayar mu ta uku kuma ta ƙarshe a wannan makon, wadda ta fito daga Nasiru Aliyu Bukuyim, wanda ya nemi ƙarin bayani kan ɗimuwa da abin da ke haifar da ita a likitanci. To Malam Nasir, na miƙa tambayar ka ga Dr. Nafisa Hayatuddin, ƙwararriyar likitar ƙwaƙwalwa a asibitin gwamnatin tarayya da ke Kaduna.
7: Ɗimuwa so da yawa gaskiya ba ita kanta ba ce cutar, amma alama ce ta wata lalura. Akwai lalurai kala-kala da suka shafi ƙwaƙwalwa da ke iya kawo ɗimuwan. Misali, mutum ya ruɗe ya kasa gane ma meye yake cikin yi. Wannan yana iya faruwa a lalura in ko abin tashin hankali ya faru yana cikin wata lalura, kamar lalurar kunci haka, ko damuwa, depression, ko in mutum na da anxiety haka, yawan saurin tsoro da fargaba. To shi kama a cikin irin waɗannan lalurai na ƙwaƙwalwa za a iya samun ɗimuwa. To haka kuma idan abu da ya shafi imuwa irin wadda ta shafi mutum bai iya karkata hankalin shi kan abin da yake yi. Wanda so da yawa wani sai ka ji ya ce maka ni na ma manta. Ban ma san san da aka yi wannan magana ba yaushe ni na faɗi haka ni ne kaza bayan kuma da shi aka yi. To wannan shi ma wani irin yanayi ne na imuwa da ke iya nuna a lalura ce ta kwakwalwa kamar tana tsotsewa haka in tsufa ya zo ko dattaku ya kama mutum. To yana iya kawo wannan kamar a dementia. Muke ce mu wannan lalura. To akwai kuma imuwa wadda take mutum kamar ya bata hanya. To kamar lalura irin ta farfadiya amma ba wadda ake faduwa a jijjiga ba. Ita ma tana iya kawo imuwa irin wannan. To don haka yana da muhimmanci ko da mutum ya ce imuwa mu sani cewa imuwan nan kala-kala ce. To kuma kowace akwai irin abin da take iya nunawa. To kuma da tattare da wasu sauran alamu haka da in an hada da su sannan a gane wace irin lalura ce kafin a san meye ya dace a yi.
1: To idan mutum yana fuskantar ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da kika lissafa da suke haifar da imuwa akwai magani?
7: Na'am. To ai kin ga kada a zo ne ciwo da ba magani daban ko ba haka ba. Da haka yana da kyau ai kokari a ga likita wanda zai iya tantance a idan wannan na lalura ce don wasu kamar hawan jini in yi tsanani kamar yadda yake iya kawo mutuwar bangare jiki ɗaya yana iya dan shafar bangaren kwakwalwa. Wadda take iya ta shafi irin yadda mutum zai iya natsuwa ya samu ya karkata hankalin shi wuri daya.
1: Waɗannan matakai ne ya kamata al'umma su ɗauka domin kare kansu daga irin waɗannan cututtuka?
7: To duk wannan kamar most of the time gaskiya alama ce ta lalurar kwakwalwa. Ita kuma kwakwalwa ba abin da take so iya kulawa mutum yana daga ƙuruce shi. Bacci mai kyau yana da matuƙar muhimmanci kuma yana da tasiri. Kwakwalwa a riƙa samun mata hutu da ya dace. Mutum ya yi bacci awa shida karanci wannan yana da matuƙar tasiri a yanda kwakwalwa take aikinta. Baya ga bacci cin abinci mai inganci abinci mai lafiya ba tarkace ba da kaci wannan kaci wancan ba kulawa waɗannan abubuwan mun san suna da tasiri a kwakwalwa. Baya ga haka kuma karatu yawaita karatu ko ko yawaita exercising kwakwalwa. Kwakwalwa abin da ke ƙara mata inganci da ƙarfi shine ka sa ta tayi aiki mai inganci. Abin da ya shafi a tunani, abin da zai zurfafa maka tunani, abin da zai zurfafa maka hankali, to kuma wannan abu ne da ake matukar samu a wajen karatu. To karatu kowane iri inde na mai abu ne mai amfani, yana ƙara ma kwakwalwa inganci. To duk irin waɗannan sukan taimaka su rage damammaki da kwakwalwa za ta samu har lalura ya kama ta har kamar imuwa ya bayyana. To haka kuma kulawa da sauran abubuwa na rayuwa. Mutum tunani ya ɗauki rayuwa a hankali, mutum ya guji shaye-shaye, in yana da matsala yana da lalura ya sha ma ya nemi maslaha da ta dace ba ya je ya shigar da kanshi cikin wata matsala ba daban. Irin abin da mukan gani sosai yanzu a al'umma. Wani yana da matsalar bi samun bacci maimakon ya je ya samu likita da za a gane me ya ja mai rashin bacci sai ya hausa ya sayi magunguna a wurin chemist ko ko masu yawo a hannu. Ana saye daga nan kuma mutum kaga ya shiga wata lalurar daban ta haifafa.
1: Dr. Nafisa Hayatuddin kenan ƙwararriyar likitar kwakwalwa a asibitin gwamnatin tarayya a Kaduna Najeriya. To kuma anan ne muka kawo ƙarshen shirin amsoshin takardunku na wannan makon. A madadin abokanan aiki da kuma masanan da suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin, ni Rabi'atu Kabarranka ke fatan mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.
0: Ta gaida Rabi'atu Kabarranka. To ai magana kan ce akan ana bikin duniya akan na kiyama. A dazu da magarban nan ne dai aka yi janayar margayi manjojinan Rabi Abubakar mai ritaya tsohon kakakin headquarters tsaron Najeriya a birnin Katsina wanda Allah ya yi wa cikawa a hannun yan bindiga. Ga kuma ƙarin bayanin da Dr. Nasiru Ma'azu kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Katsina ya yi wa Abdulsalam Ibrahim Ahmed.
8: Allah ya bashi manjojinan Rabi Abubakar mai ritaya rasuwa, Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kanshi, Allah ya mishi rahama. Muna gaisuwa ga su iyalan shi Major General da kuma al'ummar Najeriya gaba daya, ko muna gaisuwa ga su rundunar soja wanda shi Major General ya yi shekara 35 yana aiki alƙalƙashin su. Mutum ne mai kirki, mutum ne dattijo, kuma mutane sun shaida halayen shi na gari. So Allah ya gafarta mishi, Allah ya ji kanshi. Yanzu mun yi jana'izar shi a Katsina da Mareci. Muna fata Allah ya gafarta masa kurakuransa.
9: To ko an fahimci abin da ya yi sanadin ajalin nasa?
8: Ga bayani sahihin bayani wanda ya zo shine shi Major General Rabe lokacin da yan bindigar suka yi kidnapping din shi akan hanya sai ya samu rauni. So wannan raunin ne ya zama tetanus a cikin kafar shi, wanda jama'a da yawa za su ga video ya taho inda ya nuna raunin. To ga yadda bayani ya taho, shine tetanus ce ta shige shi har abu ya kai ga haka, ya kai ga ya samu ya zama ajalin rayuwarsa.
9: Sai dai wasu na cewa kamar saran maciji ne a kafarsa ya yi sanadin ajalin
8: nasa. Gaskiya ga bayanan da suka zo ba saran ba cizon maciji ba ne, ba rauni ne ya ji suna kan hanya suna tafiya radda aka yi kidnafin ɗin shi. To tunda ba magani kuma ga shekaru kuma yana da ciwo-ciwoce irin su diabetes, irin su hawan jini. To wannan ya sa sai ya zamanto sai ciwon kuma sai ga kuma cikin daji ga ba kula. Sai wanda ya zama shine sanadiyar ajalin shi. Wannan shine dai bayanin da muka samu, wanda yafi inganci ga duka sauran bayanan da ke tahowa, ba cizon maciji bane ba.
9: Ana ta saran za a samu nasarar kubutar da marigayin da mai ɗakin sa, sai gashi ta Allah ta kasance.
8: An yi kokari a matuka ta yadda za a fitar da shi general da shi da ita matar shi din, Allah bai da an samu nasara ba. Na farko dai tun ranar 30 ga wata da aka dauke shi, a sojojin waɗanda ke nan jihar Katsina da ma waɗansu da kuma sojojin jirgin sama suna ta kokari su ga sun kwato shi. Wannan tun da aka dauke shi, duka jami'an tsaronmu DSS kuma da police da sauransu duk sun banzama suna ta kokari da za su samu su kwato shi daga hannunsu waɗannan 'yan ta'adda ɓarawon daji. To kuma akwai kuma kokari shi daga ɓangaren ma ƙaramin hukumar shi Major General Rabi ɗin mai ritaya, saboda amma wannan ma ba a samu nasara kan haka ba sako shi ba. Na biyu kuma su kansu mutanen ƙaramin hukumar Matazu duka shugabanninsu sun yi mitin sun tattauna sun ce a ba su lokaci a ba su dama su je su ma shi ma Muhammadu su yi magana da shi, kuma sun je sun magana da shi. Ana ta wannan ƙoƙarin sai Allah ya kawo wannan ciwo shi ga Major General, wanda wannan raunin da ya ji tetanus ta shiga, wanda Allah cikin ikon shi ya sanadiyar rayuwar shi.
0: Dr. Nasiru Ma'azu kenan, kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Katsina. To yanzu kuma sai filin gane min hanya. Dan takarar mataimakin shugaban kasa a jam'iyyar NDC kuma jagoran kwankwasi a Najeriya ya ce muradin ci gaban matasa na cikin dalilansa na marawa Peter Obi dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC a zaben shekara ta 2027 baya. Rabiu Musa Kwankwaso ya ce ya yi imani akwai buƙatar a bar ɓangaren kudancin Najeriya ya kammala wa'adin mulkinsa na biyu a tsarin karɓa-karɓa na mulkin ƙasar. A zantawarsa da Haruna Ibrahim Kakangi cikin filinmu na Gane Mini Hanya, Kwankwaso ya fara da bayani akan shawararsu ta komawa jam'iyyar NDC.
10: Shi ne muka shawara muka ga ya kamata mu samu jam'iyyar da take da sauƙin fitintunu kuma da yake ma sabuwa ce, ba ta da wani matsala. Shi ne muka je muka shiga, kuma alhamdulillah yanzu hankalinmu kwance, an gama dukkanin abubuwan da ya kamata a gama da congresses da convention da har ma na special convention da aka yi, wanda aka tabbatarwa da Peter Obi a matsayin wanda zai mana takara, da kuma ni ya bani dama na yi masa mataimaki.
11: Amma wasu na ganin cewa saboda kun ga ba za ku samu takara ba ne saboda Atiku na cikin ita jam'iyyar ADC, shi yasa kuka gara ku je ku jam'iyyar da za ku samu takara da kai da Peter Obi.
10: To ko da takara ko ba takara, mu 'yan siyasa ne. Mu abin da ba mu so shi ne fitintunu. A cikin jam'iyyar da na shiga, na yi jam'iyyar da ban yi takara ba, na yi jam'iyyar da na yi takara na faɗi. Saboda haka mu a matsayinmu na 'yan siyasa, wannan maganar zaɓe ba ita ce ta ke a gabanmu ba. Abin da yake gabanmu na farko dai jam'iyyar ta yi nasara. Kuma jam'iyyar nan ya kasance tana da alaƙa da waɗansu abubuwa da muka yarda da su a cikin aƙidojinmu. Kuma na fahimci da shi kansa Peter Obi, muna da abubuwa da yawa iri ɗaya. Na farko dai muna da masoya, musamman matasa maza da mata, wanda suke bin mu tsakani da Allah, suna ganin in muka samu nasara su ma za su samu nasara. Wannan yana da matuƙar muhimmanci, musamman ka duba obedience da 'yan kwankwasiya. Haɗin nan zai zama wanda zai zama mana alheri, zai mu ƙasar nan alheri. Kuma muna ta ƙoƙarin mu haɗa tunaninmu da tsare-tsarenmu na gwamnati na yanda yake za su zo iri daya ba ma so mu zo gwamnati wadansu wani na wani abin da ba daidai ba ko kuma abin da mu shi yake ganin ba haka ya kamata ba musamman abin da yake ya shafi talakawa
11: to idan muka dawo batun karfin jam'iyyar da kake ciki wannan NDC mu dauka ma a cire sauran jam'iyyin idan za ku kara da APC kaso nawa kake tunanin za ku iya samu na ƙuri'u a Najeriya nawa APC za ta samu
10: to wannan abu ne wanda masu kididdiga za su iya baka amsa amma kuma ina so in ga maka cewar ita APC ta kai kokoluwa yanzu sakowa take yi kullun kwanan duniya mutanen ta raguwa suke yi musamman kuma suna shigowa cikin mu duk da cewar bangaren yan siyasa kenan bangaren yan dangwala ko aiti ne suka fita daga cikin tsarin jam'iyyar APC suka taho tsarin mu musamman da da muka shiga ADC mutane tana da ma mun dauki hankalin su saboda mu suke ganin a matsayin mafita saboda haka da suka bi mu muka je muka ga wancan matsaloli muka baro su muka dawo NDC yanzu duk jama'a sun dawo NDC kuma karuwa suke saboda haka koda wannan ya san alƙalima yanzu nan da wata 7 ko 8 da muke sa rai a yi zabe kuma tsakani za a yi campaign kuwa gaskiyar sa za ta fito masu ƙarya ma za ta fito na tabbata in Allah ya yarda wannan jam'iyyar ta mutu NDC ƙarfinta ne zai ci gaba da karuwa a wannan ƙasa Najeriya da ma ƙasashen duniya
11: kana ganin kaman kashi 30 40 50 60 wani kashi
10: a yaushe a yanzu koko nan gaba
11: idan lokacin zabi yayi
10: to ai mu yanzu abin da muke ta kokari mu yi shine mu samu ƴan takara a kowace mazaba ko mu samu ƴan takara masu daraja masu kwari ba dan komai ba domin su tabbatar da sun kare ƙuri'un mu domin yanzu ƙuri'a ko masu jefa ƙuri'a suna nan su da ma ba sa yawo in ka je Kano ka je Sokoto ka je Niger ka je Maiduguri ka je ina ne duk guraren da ka shiga a halin yanzu mutane mafita suke nema ba sa buƙatar ƴan siyasa su je su gaya musu labari domin an yi walƙiya kowa an ganshi kuma an ganshi da kalarsa yanzu ka duba maganar tsaro tsaron nan tun muna jin labari ana magana a can North East musamman Borno Yobe haka suka mamaye wannan gurare kamun ka Ankara daga kwarkar Boko Haram yanzu kaga abin da yake faruwa a bangaren mu na arewa maso yamma yanzu ƴan ta'adda sun shiga ba abin da ake sai kama mutane akan hanya kwanan nan ma dan kwanaki kadan din nan aka kama wani general na soja kuma dama an shashsha kamawa sojojin musu tsira ba ƴan sanda musu tsira ba ballantana fararen hula wannan abin takeici ne to ma ba wannan ba yanzu ya shigo center arewa ya zo nan tsakiya inda muke din nan ya ma yi kasa ya tafi yanzu jihohi irin su Kwara kwanan nan oyi aka kwashi yara da malamai kuma abin nan kullun da dayan kudi yake yi in ba an tsaya an jajirce ba kaga abin zai ba mai kasa gabaki daya ya kasance babu wani mai kwanciyar hankali babu wani tsari na ilimi babu wani tsari na cigaba kaga kasa ta lalace kenan
11: an ga cewa bayan wannan canza shika da kai an dan fara samun kananan maganganu can tsakanin magoya bayan ka da magoya bayan a ciki kamar akwai rashin jituwa wanda da kan an ga kaman kun hade
10: ita siyasa ai bata rasa cece kuce tunda kowa ya san bazan jince da magoya baya kuje ku soki a tiku ba kuma ni bana suka sa bana zaton kuma bana zaton shi kansa mai girma wazirin Adama zai tara mutanen sa yace su je su tsokane yaran mu da sauran su a duk tafiya baka rasa fitinannu wanda suke ganin ya kamata a tsokana amma dai abinda na sani musamman tarbiyyar da muka yi wa magoya bayan mu inda dan kwankwasiya ne shine kar ka je ka tsokani kowa mu harkar mu muke tun daga kaina har magoya bayan mu ko a ina suke ba ma tsokanar kowa ba ma zagin kowa ba ma ci mutuncin kowa kuma abin da muke so ƴan siyasa su yi kenan abubuwan da suke ka fito da meye manufa me za ka yi wa jama'a ba wani zagi ko ci mutunci ba kuma abin da muke yi kenan
11: to yanzu ta tabbata cewa kai ne za ka yi ma Peter Obi mataimakin shugaban kasa kenan a takarar 2027
10: eh kamar yadda kowa ya sani jama'iyyar da muke ciki mun zauna mun yi shawara musamman saboda ganin yadda kudu